ti paralok nong sangap pun bajulong man la ka step sa chipang por ka taha ka por hinyo san pau minit nginya so bat ka akashvani shilong nak benta ka kubor ha ka ktien kasi bat ngin sawan pai biang ha ka por prasau pau minit ban beteng bat ka program music on the go sngobha ban

Hidangnya sahabat nga ERG Bekor ha ke program Fun Unlimited ke program kebajuan Shpi naduk ke por kat ar hadu shi baji ha ushi spotlight point riu megahertz parlok nong sengap ki message ki lapoi ter shi ter ha ke inbox di klimpen selim syuk ngan puli no mo ya kini ki message di kini ke wika message ke ong well good afternoon dear ERG Bekor uta ukpa ukmen bha namar ba uta ubri ubanyatho bat ka khun jong u dei u he saipan pitharai tang ban biria mo na ikedi tekedi kuble shibun e na ka benta kini ka message bat na ka benta ka jing shimta ka jong pimo tingan puli shu shu ya kini ki message kila ki bala poi ha ka inbox kini ka bening kong ka ketika baar ke message ke day na i ba deng mau terima yang u kemen namar kalakok ngu ya u mo okey ba deng ku boleh shibun ya ke jingi shimata ke jongpi di sakani ko wake a message hang ni boong hi my sweet RJ Bekor mengakong na na jarot ngatingan ong ba uta ukpa u kemen ha ke sengi ya to namar ba kata ka kun kayo de ubri ubri spa ade pite ka juk jingmut imat mo bat kedi te ye pia kontak me pia don connection ayo re mo ei kini te lekum ba da yakut ba pia pa ka juk ka juk ka juba ku boleh sibun kong na ya kini ka juba ka jong pi mo te kini ka wei kini ni ba hep rang sau yong RJ la day bed u pi lada day ngan persyang ngam sutu bha pi ong lada lada lada bet upet kum no tang ngam sutu nga kani ka jingmut jong pi ba hep sung bha ban pensai mo ban pha biang ya ka jubab ka jong pi ti kani ka wei pat ka message chang ni ko ong hai miss manga kan sai ngan ong day ba ukpa ukmen ba ka khun ka poi sha ka buram pi tharai mo okay kan sai ku boleh sibun ya kajing sim bentak kajong pi bat kan ikan kesin ke bening kong mo sai bang ayo ban pulih ka message kajong pi kalong ka basutanan bang ayo ban pulih mo ba ngap yang subhai pi baro ki palok nong sengap mo lada kadang dei kesin ke bening kong ka ba kum ta mo ti ngap yang subhai pi baro bat ngap sutanat mengin yo ya ki palok ki bai sim bentak mo ke badang dei kesin ka ba ning kong ne ka ba kum ta ter badang bat kam tam e mo ki dan ki palok ki ba bim ki bam chu pep ban ship menta ting akwa ru ba piru ki badang ya sngap thmai mo ba pin ya pateng ya ka jing ya sno ktilang bat ngi ha ka akashvani fm jong pi ha ki program ki ba pher de kani ko wake a message ka dei na isuba yong hello RJ Bekor ba iet nga isuba nga ai kuble ya pi ba ha ka ta ka jing khawai Shongkurim ukpa ukmen dei ba uyo ka buram hayeng hasem kuble shibun de kuble shibun ya piru subana ka bentak ni ka message bat ka jing shimta ka jong pimo ok okay ka ni ka dei ni ba hep rang sau yong namar hayeng ya tho hap pendon kam da upet nga tengam su thu upet iuta manga dei hep na rang sau okay kuble shibun ya ka jubab ka jong pi te ibana lau sok ten ila pai ke jubab yong la ban dei jing shan nia ya utenga ka kun wat la upersha barim ha kata ka sngi okay pimut bon ong wat la upersha ha ki snem ki belalek mo te

tom banya tho shong kurim hakman ublei bar hakman ubri kublei shibun kong deng kong wet kublei shibun ye piru kong deng ne mata kani jing shi mata ka jong pi te hot kum kupa te udap shisha ta ka jing kemen ki bhayang semro ki kemen mo ki palok para joro ki ya kemen lang te kalong shak ba sngotanat de te kani ko wei pat de ko ong thai u kemen ba ulong u bejem nut nga imaya oke kublei shibun ye pi mayan mata kani ka jing shi mata ka jong pi okay, ba hep rang sao yong I know ma PRJ ngate ngam la shu pi ban jubam namal baka sosat palat ngade ba hep na rang sao okay ba hep to sa sangap ma pi mo ti nrei ke jing sha kini ke jubab em ngap diang be ke ba de ne ke ba lat ngap diang be mo kam le le la da pi bakla ke jubab jong pi ti kam ju le le ti ngala yo ekni ko we ke jubab na i kong pi marban yang yong dia RJ uta ukpa ukmen na marba ita i persa ilong i bacai jai te ukpa un sayo kontrol kat bamuan tarai from kong pi marban yang okay kong pi marban yang ilong i brio i bakren biria rumo kendiat te kesultanat mo kom tak nai long serious tan te katahi kade mo ka program ruka kateng fun unlimited te ngin ya kemen ngin ya biria ngin nai long serious e ti hot mo kata ka si long kota teng teng ukpa ukwa kain pan control mo ya ki khun dai ti yau yau tau pasak kurim ru thrai mo ada ulong bajai jai ti ula bat control kum ba ong ikong pi mar ban yang ku bele si bun ya pi ti menta ngayo skani ko wei ka message na i baba nartiang yong hello RJ Bakor uta ukpa u kemen ha kasngi tho ublei ken ukmen namar kini ki samla ki kongu ya ka buram ka jong ublei ki ra ya ka buram jong ka yeng ka sem karpang ya ka ba balang kum ta ukpa u ba na bneng ukmen ya kani ka jing ya tho tang kum ta nga i ba ba na nar tiang oke ba ba nar tiang ku blei shibun mo ya kani ka juba ka jong pi ti kani ko wake message ko ngati RJ ngan ong ba uta ukpa ukmen namar ba uta ubriu upen hun ya ka khun jong u kat ka ba ka kwa ba sakawei ba u buram ya ukpa jong ka tang kata hi RJ thank you god bless you ngai sweetie suchang okay sweetie thank you so much for this sweet message of yours mo ti okay kalong ka basutanat mo pi pai kini ka juba ka jong pi pi ong ba ukpa ukmen namar ba uta u brio uban sadi u persakurim jong uma ba upen hun ya kata ka khun jong u kat ka ba ka kwa ade kan takata ka brio te kalong badon bok syakin kan yo ku uta u brio mo ubakan ya syong ya sa rengkat bar uban pen hun ba ya ka kat ba ka kwa okay kubli shibun sweetie te iba hep rangsau okay katu kadi ke barim iba na lau so tun i okay kadi kadi kaju ka message okay parlok na nan pulih sa kani ka wei ka ba ong hi RJ manga Aisha ulong ubriu bakmen tam namar yo i ya ka jing Aisha jong ka hadu bakan da poi sha ka burom okay kublei shibun ya ya pi Aisha nama tak ni ke message hoi baro ki briu ki sutanat ke ni ubriu badon buram mo ban ya syong ya saban poi sha ka buram ban ni tho poi sha ka jing ya tho syong kurim mo bat ka khun ti ka long ka sutanat ti ngarang up kami leti ya ki wei pa ki bakam biria ru mo kan long ka bakam sutanat nai long serious tan na mar bakani ke program ka di fun unlimited ti ini biria ru pa ki message ki bakam long danda ki bakam long komik mo ban yo ban yarki mo parlok ti kata kalong ka basot na ti ngan ong biang sa hisin ya ka jingkli ka ba ar mo parlok sinang ya pa ya ki jing ya ki jubab ki jong pi ti lo ong ba ha ka ni ka lingku jong lingku snem mo lingku ka jingdap snem ka ni ka jing tho shong kurim jong upita bat ka sara mo ti ha kata ka anniversary ha taka anniversary jong ki upita ula ay ka sara da ka senduk ka batli senduk jing ai sungo bah mo ka senduk ka batli ti

cái này cả cái YouTube imut ban thọ là thọ cái kĩ imat ba biang mang mang lung rít na mau pat ok ti lung rít ngam da su thu ba ya cái này cái message cái jong pi su ba pan shy mo la da dang yo por su ba pan shy ti ba du la su tun yong upper sha na mar ba uan kendu ning kong uan da ka cycle mentapat u kemen na mar ba uta upper sha uan da ka helicopter. Okay, badu ani so komik sya kata ka jubab ka jong pi ta ka dau shu jubab kul mal mo mang badu. Okay, tampan yo RK badu so tenat mo ku boleh sibun ya ka jubab ka jong pi. Okay, ibashida iong u ai da ka gift tali na mar ba uni u pita u de ubrio badanda bat balek komedi bahaken ya kalok la jong ti un ong ba nga la dep ai ti ki gift kata ka de ka jing it nga jong nga ya pi ken dear. Okay, Bashida. Okay, ka basu ya hap kata mo. Ti sasngap mo ya ka jubab ha ka bekut. Okay, ka jubab ka jong nga ken na kaliang jong nga rei. Ya ki jubab ki jong pi nga su ya hap lut mo parlok. Basu ngau dei shisha. Manga Aisha tang ban ya biria mo. Upita u I give ya ka sera da ka senduk batali na mar bakam junang ban ken show pisa. Lada u I kanu kanuru kale lut put bet. Na kata ka da u I da ka senduk tali kanang bakan tap. Kan tap no hang tai ya ki pisa ba ukamai kan pelang mo. Okey, kata ka ba dei ka pasoi ha mo Aisha te ki judan mo ki bri ki balik lut put sebab palat te ya sangat bahai ka ai jing mut jong i Aisha mo te hang ni i baba nartiang i ong upita u a ya kata ka seduk ke batli kamut ba u a ya ka jing i ba pura ya ka sara nama ba u dei u ba duk don AA ban ayaka uai tang ke jingye ke bapura tang kum ta manga i baba na nartiang ade baba nartiang pinang bahamo ban perkat kuble shibun ya kata ka jubab jong pi ke bade sungai hap kata ti ikong disusngi ru yong ba u peter u ai ta kesenduk ke batli ya ke sara ka long bangin pendap ya kan ni ka senduk teli da ki oh kata ka message ka poi tang shiteng pi kong disusni ti ikong pi ban men yang yong u pita u tap ya la ka jing i jong u ya ka kum ta kam yo i ne kam sung thu ya kata tharai from kong pi mar ban yang okay ka jing i te manu ban i mo de ka bang nemla ban i reng i tip ken badon manu re manu ba i ingin de ti iba na law so tun yong ban pen shisha ba u it ya ka klem kanu kanu ka dor ka senduk ka batali ka mud ba ka jing ai sngo ba ka ba krau tam kam de ka tiar ka badon hapo han re ka de ka jing i bat ka jing shan ya ka ba ki ya shem a de ban nang i start ba ini ba na mo ka jubab jong pi ka basu ya hap ka ta ka ta ani pi dan nang shisha te ban perkat mo ka jing i hi ken ka ba krau tam ha baro de te ikong disus ngiru okay kalau apa yang ni ke message ke boong ban pendap kalong bangin ban pendap bangin pendap ya kan ni ke senduk teli dah ke jingit jong ni baro si kata ban pendap ya kan ni ke senduk teli dah ke jingit jong ni baro si kata ke jingit jong ni ke teli kum ke ni ke senduk ku boleh shibun na ikong disus ngi okay kong disus ngi ku blai shibun ya kani ke jubab ke jong pi te ke poru ke lajan kut te sa shpang palok ya ap mo bangan pa ya ngan ai no ya ke jubab mo nrei ji syang apa diang lut ke jubab ke jong pi te palok kini sengap ya kani ko ke jing rai mo o chori chori gori gori o chori gori gori na ka film akio se goli mari mo kani ke di ka akash bani fm jong pi shis pa lai pon rim megahertz.

hot kini ru gidi na ikong mukem mi bapan na kajing ruhai kasi tengah ram yoban pentam ngan pesa kene kawai. Okay, kene ngah tak kira ka message ke bayar hamper kene ka program mo kadi ni bana na lang sotun bana aku nu pilong chat klanya em bana yong pentam jing ruhai. Tarzan Boys by Baltimore nga kwaban pin singap ya baro ki bas ngap bat kumju ya kitu ki be shim benta ha kani ka request program bana ka jing rai Tarzan Boys toh ngan sapan wat menta hi na mga rong shuyo play ka message ka jong pi nga try ka dan hangi bat ngin sapan tem klem pep na ka mata jong pi kan let kirpang ya pi bana kirmen pinyo ya ka singin kong ka bas ngaw tanat ya pi bat ya ka yin ka sem jong pi ru kumju sa kani ka way ngan pit ka di ka baong AIR FM jong pi RJ Bakor kan hir kadi ka message ka barrim ta nga tharai tang idu artli hi request na ga benda kan ka program golden classic dinginya yo banya sedang dinginya sengap ya ka jing rai take on me but kum juru ka jing rai bala panda I bana ka ba ong Tarzan Boys ka ba ngan da hab wat mo bana in re nam da jong piru ki be it ki jonga ki ba smotana ba ye ki jing rai ki bala khamrim na ba hanga shi metru la da yenu jor hi tinga dang la ba sengap ki jing rai ki ba khamrim tikani ka insan ka din na ka benda kita ki jing rai ki Lavendi kijing rai nagi film hindi ni kijing rai pharing ki ban number nor ki ba pilaban pen snaps mobile yigi ba ibetan jumpi lani ban snaps mobile yala di ru pen le kom ta pin have a request sha e rj scarlet I jumpi u number de kan dai sa prasan I we not our lie I we ni sedang no yak program golden classics naka fm jumpi

porlo bo ye da ga ni ga jingran jung ga alisha chinoi ga jingrai ga ba sotnat bha made in india ga por kalabyang yang ngan pin kut no ya ga program golden classic bamanta ga janmit nga ga ble ye phi baro ki ble